0: awa weju ma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon ayo ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standere broka yama sana tresem ne se emri bi na yesu rejemo any friend for me.